Ebe. Ano, ano ko urade dem ko bom paye. Na urade tie no. Wo mo paye ti. Ana djuma na ye basa. Na se waje boy bonti. Ana aware no ntokwa empower le ni muda. Sori ya mo paye. Sori, sori, sori. Hallelujah. Ya wo tu wa pa. Ano bonza ho wa dio ya wo. Okane won tamu se. Do jamia ka fa hun dia. O ma ni memu da wa ti.